kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ane me ko na be ya me yeye o hie ni o ba sere minimo sa atoda ewi ase amani ei atoda na adosu minia na sawrati se wonyame bia wo beti su kunim etse ti wonam mun ko akuma to yam wonawo twi wose wonawo twi na ra ti dano wonona